0: Simti Samba Tsupa. Nakju Tongye Dewe Takza Takdun Sezi Ye Dang Dibu Tuk Bun Kien Ta Cha Jun Gen Mangzo Ye Teko Ta Gange Simti Riku Je Le Ming Ne Mang Le Chawa Ngoy Duk Yu Te Tuen Do To Kyo War Che Yu Ye Kup Chu Dien De Tang U Lien Ki Kip De Tang We Xin Qin Zhe We Yu Xin Ki Tuk Rin Cha Yan Ta Za Jia Dong We Le Tuen Ni Mang Di Mang Bian Ki Chawa Ngoy Sik Ri Takza Takdun Sezi Ye Te Zo nye le tuen na ju nye che tuen so chung ta tabla maang peo chi zha gyu rim tep de ru donwa jie che di si zhang gyu gur che di maang zo per kyu tsur kyu che mi gui bu chung yu Ming e par mi ding chu ki chak ri cha yan ta za jia dang ne si ju ki pian ba maang la nguan zhi to bar che yu Dang yun ki jor to nyi ta li fung la lop chung che be tang lang shib shu so la di ne chak za chak tuen se zi ki dang yun le che be di gui so si rim ki tep sa tang bol yu ti yu nam jian ki chi zha lop su ta ri mi chak si da wa chak ri yi si ti si gui ni yi si so ki che gu be wo ta tu ga dar che zhi rog yur che yu tu yu ti rog yur le tuen be yu bshi Mi sim chou ar che be chi tep te da le chak za chak tuen se zi ki gun ki yi chi chi zi ta mang zo yi lu yi cim zi toru chi ba ma se dang ta mang zo war sung mi ki zi sam si ti we gyang jun yu bshi Guo zu se sa bar nuk ju chong yir di we chak za chak tuen se zi ki dang zu yong sar chi gu shu su chi ba ta dang zu yong la di ne bong ka la ni chi chi ba bong ka la di ne le go gun di dong wa zi mu tu che di sam lu ta zan zu lam lu le go rin ne xip shu zi chua mang ki Namjie sanba sanmi chebar sabdu dang yebshi.
1: Senzhu Lingke, kuala nambu cui senzhu ba dini, nang chu chongkir diwe chakza chakduin sisi gi, dang zu gyung la dini, chakza chakduin cha xa bui che tuwe pige le gundi dangwe gor ki chin zom go ju tu. Dang tar tuen bo jing, di tang sung gyung che si kwe ba diri, ting di ju tuen zuwe chi zha si we nang chen shu sang ta xe yi.
0: Senzhu Lingke, tanda ki ni lan dian yime chong ni, pion chung lung ching yin chen le gong pio gai lung ching ki sung gar chi lam gyu, sen xin bu ti ni sen gyur gwen du gun chung si bie chi zhi le zhen zhi, nga le zhen zu gyung shu ken di gin yi. Shamla nambu cui mu tu jie sen gyur gwen du gun chung le zhen na, sen gyur gwen du si bu ti sen na yu bshu.
2: Sen gyur gar zo se we, tang se gi gar ku.
0: Yang ta si ju zhi we, gyan yang gi di ku.
2: Mang zui tu ne ling we, mang sim gi bu cha.
0: 초에 님규를 면배 꿀새기 돌아
2: 다들 기기 센시티브디 현존 롱진 연천 리고 그게 롱진기 땡큐 초대 리체 땡큐 군대 군중 시티시
1: 신조링게 중국 공천단 운이네 롱마야 탄주민아 코알딤지 쇼에 류양도 초 미망 공토 꿀시바 비징토 토저리 지총샤 대골키 십천낭튼 수남디기라네 펭게 소양고 지능그리
0: 니트 중국 공전당 5년에 롱어 자탄 조명 아코 와딘디 쇼웨 르양 총도 미망 콩도 고르시바 비징토 통제리 지총샤 당탄 계급계 제유 우티 데모와 솜동 학잠 탄 헨토 첩디엔라 시디 오요동 초웨 튜친디 헨토 딘디 슈나샤 로 자탄 조명 아이 人几多年用钱不谈，老家谈江面爱一人，老家这年别碰断绝去。这样都做些，那么出去偷来点么话，还将全部有钱。比如这样，日出各路谈三百七吨，写不来，丢入三百幺五大大的空白机。他给七月那帮我不谈，娘些日龙了，这心什么强哇，写不来，再话什么点呢？清醒，业绩给这心有赚钱吧。比如这样，迷茫给着我，就算说没懂我些把我们些钱包，差不谈对呢，操着用手，脱了样样求我谈，操着用手，空前当面呢，中国三百米级别，路线街上团队，人都当我谈切记，这样程度就只有谁。三周年节，中国共产党去党员去进步同桌集团去家庭艺术杂志形象，下面的结果也能联系着电子他们那年我就能认。
1: 三周年节，你推三个月，中央政策被编为党能开启冬季市场三十岁的新多七八新呢。

0: Hello, Insan Bokhamsa.
1: Kedin dula ta gen basan la shokut le thamsa nga nim tin du san re ne ka ba che yu gen la.
0: Ne se lo. Ne se nan chi chi shi be gon xie wei si zhong men xie bi kan ge so pia yi na.
1: Lo wei si zhong men lu xie di gen tri le de zo ge me gen tin dula ta xie ba xin gen gen basan la. Wei si nang xi che ju da an ni te xi che da na zhong mo song chen na ni lu xie de tu le le gon ne se ro na.
0: Ne se lo.
1: An na nan zhe lung din na xiong ge san yi yong da an ni chayi kunyen da xeba chungyen ane chanku yu toku tomo namato da kanga tuya inge la
0: nese lo
1: ane talu inge la nambo zu budu sene mendo kawajen mima sene mendo toyo kumsung budu ane chayi kunyen da xeba chungyen ane chayi kunyen da xeba chungyen ane chayi kunyen da xeba chungyen tsepsi da inge la inge namzu tsepsi je inge la kundan zu toche na shuma zi kela nambu tu kudanyi su shuya inge la.
0: Yes sir.
1: Angan zi tangda nangken da timdu nyen doku da zizo kule kapsu shuwi. Ako na zi xiao nga lan gong jingye jingne timdu nyen doku chiso menba mititung mangu chiso lu sungyo pjabu da zangde mene ane mandu peo di tang la sati situ tenpo chaya chitu xiao nga lan gong jingye zangde jigi. And the man number to control the Raja Church, she must to see me of the narrow shrine.
0: Yes, sir.
1: Lo, on a little, as you yell, the cotton dory, can I tell you, like, can I? Yabasala, she was used to cool up away. I am in the mongoose good area.
0: Yes, sir, you mentioned to that, yes, sir.
1: So, to Jana, I can I get
0: no, no, she didn't tell for
1: no.
0: No. 我可以撒开不出去唱着了戏说扎西扬扎出去了你什么看不上看不上给点对了那才能还输呢明明了是那么大学时候了那才是那么就是那些吧肯定呢那才了你才能吃进去呗过些位置专门写不的可以让给所配啊你呢中学年不第一当户 tirin lezen ki so chomba kene tendri la chena ta sheban tizi nangi kene pasan la chena nyi le kune chena nyi ki tida namba tundu ngachi rinpui tani sheba sheba tanga so chomba na wa mangzu kondu kuwa na wa tu jing tawa na tu chena shu jing la nese la
1: tene kribe sungshe ti ngandri lap chen tuko kongte tang kune kataan kubi kaba ki bokse so che kaba ya sal me che kaba cha tuma chung
0: nese
1: ki tang la pi ni ngan zui lap chen ki tuku kongde tang lo cha tu chume nga kong la tang unye we kaw la tang yun cha yi long yo ma re ta tang ta tang yun tung chur chi ta chi nyi shu chi cha tang yi sab che ta ta tu tsam chik pi che chung de te nang shi ngan di che kaw pi che di nang shi chung ba ngan di tang biya yin la
0: nese
1: di tene

No, se nam cho nam cho tan sen sim di ne, de me gen chala ne da nam be link si be sung se di yin sung se di ngan chu, ha sen ne im be chi chu be la ne yin na, da yang link da ya ge tu zu din zhe ji dan dun ji ge xin long chen ki sing gen chong so sung se di pu ta nyam ju nam ba ta jian nan shi ge ma se, ma nan chu sing gen chong ni me ge bu la ta de chung la ne yin ne, sung se nyam ju nam ba ta jian nan shi ge ta, le sen nan chi ji xu be ge bu la ne da nam be pen yu ki wo se di ji sen nan tu.

0: singin chok si tu.
1: Ah, lo lo, nga chusum ne, lok chusum ne yi lo.
0: Ah, le se. Lo, lo u yin la li chenan chi zhi xu be, chu zhim gen zela ne, dan nan be gor xie di kirang e so pi ya yina.
1: Dan da gor xie, chu zhim gen zela ge dang na, gor xie di, dang do gen la chen zha che, xie ba di du na nge gen la che, gong zhe zho zhong na nge gen la yong pi ya yi la.
0: Le se,
1: ten yi ba di, nga zhe yuan zhe na ki, gen xin ye, gen chi mi chen wa la che, nang yuan zhe na ki, le jing ye, yong zho pi ya yi la.
0: Dene
1: sumpa di ngantze kentar, kenkwa kentar shiong sumpa tang, di chi jo do yubi pama bunji tang, bunji gen shiong, bunji zhongpo chinzang pinchu kankal piya yin la.
0: Nese.
1: Di ngantze sentro yong la piya yin la.
0: No.
1: Di xiangla ya, xie tumpa chik bunji yungi yun la.
0: Yungu cha yu gen la, sunsen ha cha jina yun na?
1: Tang du lu sa chik piya la.
0: Tang du lu la, sunsen ming yo marbel.
1: Gengzu chokke dang nang we, zhomrin ji dang zha
0: jik. Nye se, lo, to jen nan lo.

lo senam cho mu thu ngan nan chu chin chen chi di gyu je li chen na shu nan ken ki sing en chu bu chen min la yong zhu la shu ni ko nei na li chen ha jiang ken ni bu chung ge zhen qi su xie kong to jian na shu ju tan de ne mu thu ngan nan chu sing en chu bu chen min la xiang bu ge nam shu ni ko nei na wu li ha xi be song xie di zhen qiu nan shu ken ke lo ma nam lo pu yi su xie dang an zhe li chen di ju zhi zhuo du be nan chu sing en chu bu xiang bu ge nam la nei na song xie di san yin ke li chen na li ya zhe gu nan ga pi ge ge shu ju tan de ne mu thu ngan nan chu 교인들

Sienam cho, sirisam zhu la tha, lo san la ne dan nan be, nying chi gor xe gi nyan be yu ku chui ti rin ki gam gu ju nyan pu nye li chen ki nang tuyen chang pe sin bi yin. Gu mi li chen ki ju du gor xe di la riyan gya chi long chen ki sin yin chou bu tan tan na xin, kyu yin ki di bu tan, chen chen ji di gu ji li xe na xiu nan ken ki cha zho lin ge li pu ji. Nam bu cho, tu sim zhu bi yon be min dun xiu ju ma se, ti rin ki jin gu na xiu gen ki lo mu yon li pu ji yin na, yu se zhe bu to be min dun xiu yin, lin ge xiu den jia go.

0: tanda parte di nanglo la jitang nama ina ta jokwa mangso mangche ba ta en tiji te pa chilo lan jogo ba ina en jig langkon la so ba che en tiji ma to se ke tarhi de ma song ka yo mar ba tene tu su ngor ba ta tene jodi ta ma de ba denja tiji to la ji yang te ga slo de bon ba ten je yo en tanda ina ta mengor nang jo ya yo jang jitang deb jig la ma jang ha jang ma bon jo te yo ba Chezang, ene jokwa mangso teji yaa lhasa chenbeneri, maa dyanaa chenbeneri hajang ke tab dewa, tenri sireisha. Ene ti ringgong chungba. Ene teji kitole che jokwa mangso paar chun jowa la tab dewa shiwa chungche. Kefen chikda, tene yang ngozo kitole yaa maa leba la soba da tenri chik dutu kitole ene yor jomu chin yorwa. Suzo paa tangyaan ra jala chez tenri yonan, taa jan jokwa mangso da pedi dosa katoori tene jala chesa di kuriyaa yoo maari di yinu karsi kuriyaan da yoo bayi na yinu xerjaa ta mingor nang pa kuriyaa di dhala tiji chung xerjaa ka tabde xivu yoo rila
1: Mangzu yinan cha mingmang la yinan tami hindi chungu dhuwaar
2: muna
1: hindi ra tabde chivu yoo rila sami yoo dewa xik chivu tanda mii ta kongraya tangi ta ladu xingi ta ogruwa muna zhili dindala xiu da jibo siku maara ya chini denja yoo ba yinu tabde yoo bancha nga ma ni ta sami yoo dewa xiru waar liskin de mii ta janalun jonyum hezi da taiwan lewa yuwa mara tango la sikinda yuwa bala kandela li jita khan lewa nisam chunga
3: Chobu jaglam Chobu jaglam Kang chungwe ge shungto chakwe yung zhu wimu
4: Chobu jaglam Satu puchu ge rigu chebe riwe kalam
3: Megwa ge tongde nyo Satu lalung gyu ne Kang chungge kanyi su cha chu Tini
4: 地基的通知

singa na bso tanda na bso sen sin bele zen de ni pyeon jeong long jin nyen jin ne kong pyeoge long jin ki chul de ji zhe le zen ji zhe kya zhe chu di si de shi nga le zen zo gyeon shu ken bem jo an yel ti ring ki ji zhe kya zhe chu di si bele zen de nang na bso puk sam ta zhe sung xie ka ji nyang ji xiu xin yue

tong tu mebe loma namli a pyu a yin. Ti ginbe kin namgi zumdang nyam mu zhula simshu cha minyan tiwe kumga yala cho di lo do chi zamdang. Zumdang ta yi chi ki, zumdang ta yi chi mi torwar dungu yi kumga, dungu yi kumga. nga chi mi do bar mu tu gyu ro nang shu ge su nan xia kong ge su ta ran zhi xia da yi gyu ji yin bi yi na yi gyu ki zhe bu di na ne ge bi zhe bu zam ji yin bu le me se ta ju ge zhe bu de ma ba xu za yu xiao ki nang li ya yi na nga nan chu yi gyu ge chu li yi na zhum zhe te sam ya wo ma to be lo ma nam chu yi na ji chu ki me se lam ta ring bu di che do mu tu shu ge ro na shu yin No, Motu Lisena Shunan Kinki singing Chobu Chamila, Shahui do no Lee Shunya Koneina, Lisenzo Yumba, Ningon Dili, Tirin Lisen Samuti Gujing of Rinzong, Kegatron Denan to Chalenansi Yube Le Ro, Chilelata, Dola, Tanasi, Jessila Jelia, Pugitan, Chipsi in the Kubel Chojo Yong Tan, Sizon Kito, Chalenansi Yube, Denzi, Wangelan, Zube, Quanki Le Ro, Lingelo Suji de Pusina, Mongi, Tusunan, Logosu Setan, Tan, Consum, Tunjum Yumbe Mindusui, Chujani, Pusun. 那些。

payu ki chula. Payu ki gyundo darile nirishin pewar gyurgyang, kwe ki namda ki shigyu la gyuwa mebar mu. Nye kwe chenting zhizhir, sambe chenshi ki yuewe ngwe la, kwe ki ming tosu ki songzhu nyemo ga tunzin ki lamne purtab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin chishin katala mwebe gengun gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni sijin ki barwe, kengju tang zari mokbu su ni tangzan ki shurwe, lhajab ngwemo. Chagri semur kyo be langzu bapchuso, chuchen dongcha chu kyo la du yube na, mingla yang dongchur tobatri jisir. Gabrir dawa matunbe wangki gengun la le songbar si na, Tini ngwe zhe xian ki lhe ma zhe be dong su rong we tang zang ki chu xi yin be na. Ming lang dong chu xi toba zhe ji zhe ne rang rang ki du zhu nam lu gir me. Don na, kue ni gen gun su zhu xi qian po xik du gyur ne qira ba cor pab cha samu xik xia yue ba ni xie mi gu. Pai yue ki gen gun su yer gun dun chi tu ling mu kang xik che yang chu kue ma ling we kata me. Wen yang, nga rang lu chung qi bie tu su, nanda cuo tang nyam tu, yer tu su kue ki kam tu chu zi la ru gu tang. Gun tu su kue ki tar ke ting tu kye chu dong yu. Nang tu lip ji bo la tang nyam tu pa ju nam chu gar te ne, chu du gu ni, nye chang mi ki cha wa am, len gen si tu zi wa le. Gen gun cu wen nang de bu dam gu tir, re du kang yang jang ma yu. Yina, tante tu su gen gun garchin jawa mangbu si, chu kye ki pangwa ne shu simbe, dam gyu ti zui shi yang juk zhe le nyi. Tante tu su gen gun su zui shi tir shibza ki gyu lun che bar do yang, pe chir chi cha song. Ji be ki me do chan lam lam tu xie yung tu, da ki tun zin ki pukar kye ki lop zhe nye mu ti, tie wa tie bur gyu chung. Ti wei pa de ming wen bie, ni xin chu xi ding tu, a mei kyu ki su tang yin min zhe wa ri ri chang yong wa tong du. Pe yu ki chuo la, kyu ni yu mi cu ya kuo se ki gang ken ti yin la. Sim kong ki zhe wa sun bu tang si ki chep zhu nan ken ti yang kyu yin bie. Sun mi ki tong sim si, pe yu ki chuo kyu cha la xor song. Yer tu su, nga rang yu le lu tu ca du ki ni wei wang ne kue ki kam tu ca bo ri gya xi yu. Ti du lang yi ki kyo rang kyo rwe ju di, yi ma cin par tu tong xi yu. Pe yu ki chu la, nga ma kue ki cho wa ti ni, cong kang ta na yu be dir ju tang kang ju sir we ming nian la, chi tong zi be ki tam nang ki chu cho wa te ju tang dian ne min zha war. Shimi shing si wei ngar ka denpa tang lian, lang lang ki yang yin shi kyang na wei ku yu ne poro ma nyong wei, kyo la te be ngar ju yang yang tu shor song. Pe yu ki chu la, dun du su kyo ki je bu ji dik di ka, yang la kien ne mu tu lung lung tu pep chung. Tor shim be lun de mang bu, geng shung tu kien ne tang si si tu shor chung. Du lung si bu si ki gyu wa tang du ne wei ji ji ki lung chung. Pe yu ki chu la, dun da tir mang bu shik chi mi tang ya mu me bar gyang la che sin gyang, kyo ki kya yu kong zhu la tan dung yang nyan pa mi. Gun tu su yu la lo tin rir, keng long pu yu zun me chu, kyo la zun dang ki tar ka tong chen dar cha ba mi lam tu gyu yung tu. Chung tu su kye ki tar ke ting tu su mi ki gang chi chang le de ba gui nyong wa te zu. Cham chom me bar chen yong la, tante tu su pa yu tu lo yong tu, zun be cem chen dun ne suma ze ken kyo yin be, pa yu ki chu la, nam yang sim ding ne dun nga cha wei ban ni kyo yin. Nga rang yu kyar ki cho war kum lo su song yu na, ye chung sim ki mi long wei su la mer zha wan ni, pa yu ki chu kyo la. Kang la xe na, Payu na du du nye du ki kurpu pasa kyo yin xin, ga wa tang zho wa dian san kyo yin. Cho le tun du sang ju bu su kyo yin la. Lakwa changar xa ni milam dip san kyo yin yin be. Dong dang tang su nang jian me bar
ngar kyu shin zum lu lu tu shur yong war mu pe yu ki chu la

Zhejiang Shaoxing to Guchongxing, Zero Chekdong Gubjia Sumso Zhulo Ro Shanghai Ru Guxik Pashe. Nyancha Ki Paten Chukjuru Yowe Guxik Luxun Ni, Zhongkui Tingrib Ki Zumri Kejian Ta, Samlo Kejian, Sarji Kejian, Lopso Kejian, Zizie Kejian, Yixu Kejian, Mangzu Tumzinba, Rengne Sarbe Lengkui Ki Zunzin Ki Che Ta, Zhongkui Tingrib Zumri Ki Mengxi Dingin Zoye Che Shik Jie Yinjing. 空气各地西及中国基础及内容了公布十七托三队人心电白国内结合前南及人类三六年不独立期年节突目明白中日藏区三种在不了电力空了突然你说白一下呀下面人类三节电图那空七十松间西白参加样托比不及中通电部成把写起我电力 로슈인기 제로 책동 급제 니슈 짱알로르 사좀 제바다. 디니 담바 강티 제베 지통 고르키 점중 버시티시. 종대낭 로슈인기 응시 투기 슈누 신연진 전신당 지진시 차와 니기 개그 균진기 칭게 떴네 랑미 인지 전에 제지수 응유 초외 간의기 겐베 타마르 교칼기 초수 휴교 중외 고르 십진낭 유바틸레 미끌라 징주 토바 차와르 지주기 쿠리우당 카 제덥 메베 고르 세드낭 유바시 샴라 헨게기 중괴 납친기 존바부 루신기 잠바탕 계산 저갈라기 비위도 규르와르 도갈 세린라기 슈다낭신 근종 미마 비준캉네 비준낭외 중통 차제 대부 챔바시 차와 푀노르키 벽에 롱진기 개주당 튐바라 좀지 원참단 자네 양둔 슈바티 뛰차 티세라나 케싱에 정리기 규동당 규도 치툼나 지기인 디니 지준기 제도 인라 정리기 제도 양인 첸베 메롱은에 예킨베 감첸 국교기 강자 디니 틴제 쿠심싱 동항라 시도도 퇴준이 간다치바신 격발라 나란 지준라 가부 유긴 칸자티니 딘제 쿠심싱 동한란식 인바 떼니 촌요메 단다치나 롱지 코르신두 이내야 직딘기 튼다신가니 딘제 케차와식지야 나 양결디르 용투 칸자티 직부 동바시 탱아 유베 기우콩다 기풍 체류기 까만잎에 솜동다 바마르 타동 기풍 잠기 쪽지 춥시 강과다 강과 잠기 예치소 나마 지신도 세모르 켈캔도 예치토 켄겐아 로네 뒤급 나당 지준이 님도 마치 백년다 직충시 대배 롱직티 용수 매발 줄진 머충와 당자라 나양 칸차 디네 뼈디 계추 상남내 제외 담배 김시 중중식 주명 매바당초 타동 롱지기 나루토 강바디니 쿠심싱 동항랑기 내 디더부 민바라 리쿠기 킹여바식인 테니 지준 용와군의 되베 끝디 유진 구베 심치기 추네 삼기 띵가 소바기 람유수 대베 독자님무티기 내기기 주와 치달 기바인남 좀공짜르 갸샤 튜베 신지 갸싱 지베 뽕바 슈미 제기 원주 겸도기 춘스 제 미드윈투 응용 모란키 기공 체르네 까만니기 솜동기 로마사바 케리용네 알라튠시 타룬 야카르 튜베 팅신기 메토 가보 촘부 촘부 양여 원디 탄다 쿠심싱 동항랑레 지식유 지준 떼내 용미시 남양 용미시 남양 지준 내 강자 디낭 매백급수 질러 단두 매징 진양 통기매 캐장탕 순난 기초네 딥 강룬식송네 떼바양 천리 꼴탕 중리 꼴 강인양초 지단 간자 인양 직버인 다신 다신 호흡기 하쿠디수 쇼응유 주점 대신장 낭튠 직장 니김해 이내양 나외 공부 신도 세부 규배
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
kāngsīm kēshīn yu. Mōrān dēbē lānggōr lā chāgu chūng wā mēnām, mōrām lōgūr kī dūng wā mēnām. Ngā tīng shīk xiāmū lēn shūr tū mōrān lā tārū chēbār, mōrān kī ākū ngā lā shēshī kāmē nāmī jīk dūng yōng yu. Lūpūr tū mōrān kī dōkta tī ngērū lēpshīn sē nē sē tū chīn. Gōchīr sūrū sōng wā nā mōrān bāmār jībhū wā nē zēbē shīn rē chōwē kēng shīn tsūr lā yōng wā tōng shīn. Ākū kīm nē ngē chū yōng mē bā tōkbē ngā yī lō yāng dē rū chīn. Kūsīmēr pēn chūn lā dē nē kyuk tsam sōng jē sū kāng chā tē ngē gē kī kēng bār kū rū. Kīm tsāng kī gē tēm tāng lōk sū yīng bā pō mū dā nyam sō lēng wār chī bā tāng īp sēn tāng tē kō rū xiā lī sō yāng lēng wār chī. Mōrāng tākpār dzūm xīn gō dēm tsam chē jīng tō rīng gā chīn dē bī mīk sūng lē tāng xīng sē wē wēn tāng xīk tsē rū ār chī. Kiāng dīp sū xiā lī sēng gū dā bār xīk gā yu bā tēnī tō dīp lē chē yōng wā xīk yīn mū. Kū chī dzē bē bār xīk rī. Ngē bār tī mōrāng lā dēm bā na mōrāng kī mīk sūr kī tā tsam chē jī gō mē sōng wē kā kēng xīng yu sā rī. Di tie, zi jun te dung yang samlu nyingbe chingye le yong su chue me pa zha. Che su nge sim su zhabar di gewa le. Xia li chu ru chingbe ji chen ki zhabar tiang, yang na ip sen ki zhabar ge na sam yang. Che pu kya tu ma song. Tanda ngar ki zhabar tiang kang du yu mi cha ma tse. Nga ni nga ra nyi yin, nga la chu du chi be wang cha kong su su la yang yu pa ma ri. Dini ngay ngay dhwa nè lo chi tsam korwe nyin shik morang ki yu dir yu bè agu tang rang kim ki apa lingab su samlu chung tsam tang chi sem ta chepu tang nga gu tuenpo pabli ngang xie bè gacha shik shi. Titu ngay kyang nga rang ki samchar tang ngay ne chu ngay kyuncha su xie sim bè sangwa ji yang me jing morang ki kyang tita yong su xin yu. Morangki gacha tiye ngay yiwaan dribtu gu jing nima mangpyo jesu yang nalamdu yang yang chakbar chi la. Masam jute ki kawa shik yang ngangki genyong. Zhongkyu pimi choni nijunpa taki xiebe xime ma gyobu tetebu shik minbar. Miring we maungpa shik la siwi chowe tukab shik yueba bohtu. Morang guchir gigab su namgyun yina kumbha ju tsam ki tsam yin. Nam gyun yin na, kapu tatur kebe genkwa te, ngodong sheko chorpor jar xin. Nangu yang zimne liblip gyungi yin. Nam gyun yin na, we chim chim ki sheko nang ryu ne, kak chui chupe pomo di tangi yin. Yin na yang, morang ki miksur tsam ki kyang tawar mechi bar, popa chimbyu che songwe su yang tongme. Nga yang bopa chimbyu nang le loa xin yu. Nga ni nga rang nyi yin, nga la chudu chibe wang cha kondzu su le yang yu pa ma ri. Di ti ting da chibe samlu xik mo rang la du. Nga le kyang sim da chu jing, nga le kyang bop sim chi wa du. Ti we na, kak chu xi tam chi ka tang nang ko lip lip di mo rang le chu na ji yang yin mi si. Ti tu su nga tang zang ten mi ji zi wa Morang le chidar xeba tanda yang yi le sebu chengi mingdu. Tunda tsangma chenzi ngu ne ribrib tu kyur simbe, tsemur chichin chikab su renga le chengi mingdu. Yinayang, nyamzhuwa machi kongki nin juchang xik sebu ngay xindu. Gabtir ngay chidar che ne morang le gabu yuji xedan la ximju nenden che xin. Geche kurim jikbar masi. Kesi, mora mutu machu na chinche pa tsa xin
kakien goba shik yinba yang samlul kornyong. Wende, nguyen su moran la xie tu, nguyen ki chetri teta yong su jie ne, pime du song la, ngangma tsep ki rangwa me bar lo nye le tongwe tapsi shik jieba yin. Jie su chitan gyagab, tadung yang kakien ba shik tutu. Yina yang, chitren ki melong nguyen su takta tuanta di chikpo supa me bar takten tu sel. Tini nge mikter chima korsin pyomu jiksa la zubba. Bukhan ki jomi kang jikbo ditang chungbar tu tandayang sabur ngun. Gabtir morang ki ngala mutun cheba kona le nge rangi parisho tana zijun ki geja tang namgyur yang sabu shik tongdu su makyuru. Xian taitung morang ki xinri kiamdo du kyurba tang tini kalir margyandu gyurba chengindu. Tidabu mandanti ngunche tongyongme la jesu tongwar mingyur. Tangzan hemingi miksungli gajyu songzhi tang tizomgi wendam shikchuk. Morangki jitub kandubgi ngay mikdang la yowar cheba gyukungli chongzhuwa dabu shik chesung. Tili morang ngala mityun chongyoba xinsungwa mato gecha jishik xebatang, gecha xe yume ha koma song. Inayang, morangki yuce sese tingtingdu ngaydu. Ngay xebe gecha tani lola gyoru yubatang tsungbar tsangma xarmar duyantubla. Ngay namgyur tani, ngayri xik morangki mityundu ten yubatang rawar chima chishin jikyang malubar xetub. Tana ngay chitren cham mendubbe gyur chowe namgyur chamu tagyang, tsemo tingja su songji ni gyabjang chebe tuju yin. Ngala takbar chivu jishin chungam lingi yuba mase. Ngargi geja yangkyar xedu morangki takbar kisibda takju chigi yube, ngani chongzen chenur chebe loma shikdang chung. Jesu gyabjang yang rimki nyungtu song. Ngay morangki miksu nyi panadu chwane, lozi jikrimki samlo tong shimbatang. Ngomdo xilu du songwatang dun. Zomkongyang sabdu zho shimbatong tu. Morangki gyachang chikin yu ba shingi yu. Nga gyangsa ni morangki chitrenki melong yu ne nge gyo shorwe nyentum te tongzhu samnayang. Morangki nge bar du nyentum te tongwar che nge ba nge kyang masini shing yu. Morang tila kemu jiyang shuki mindu. Nge tini kemu shorwa shik yinbar masi pa cawa shik yang zhi simgi yu. Inayang, morang kemu shorzam yang chiki mindu. Tini morang ala gawe genki shi. Tinje guktab chewa tang. Tinje tangxin zangwa shik yinba nge kyang sebu shi. Nani ki jinda tachung ni chi diki denba tang. Chi chewa chiwe tukab shik yinba ti. Nge sim pakbib su songyang, lupu chewa chiku tsusu. Ngayngi tu tene songdi xine chila nyamtu songwa yin. Jilin tu yang tengkar songyang, mang chishu ni dukhan chuedu songwa yin. Chila zhukab su, canna tang, chamu, tongchung jegi mingye daken kangsar chekintu. Chungzang minna, ngarang pala kumbar chegyang, chemar bobe gumpang sengsu dödi gyöba yin. Wende, morang ki teda la xena tang tsena buzamyang mechi bar telu pakbib ki dundu gyobar chiba ni mimi longdung shikdu roshi batang tsung. Dukhan tsugyu ngane le labu mindu. Mang chi shu ki kayasari zene kangla medong watang. Renga ni ngini ki lor mpabbe yin. Tangto ngini ki chakin tunbu tunba yin. Yangji xena chakin tunpu shita minyang partena ngini tsuwa kisa rachakpu shik yungi mindu. Jesu kunso mutun chungmin la dawa le tepshin chung ma sung. Kangba nishu lakzam la de Jesu xine negab su du tupzam ki kangba dira. Dini getru sanglam ki kangchung shiki hongyo ki kangmin ni

0: Chuzi anra dieza gu ne jubdun za duyun pa zhi.
1: Zangalengi, tingdi yinamsi gunda, shuizara.

0: Hello, Insemo Khamsa.
1: Kedendula ta gen basala shopte le thamsa nga nim tin do sare ne kaba ke yu gela.
0: Ne selo. Ise nan chi chi si be gon sie wi si zhe me xie bi kan ge so pe ai na.
1: Lo wi si zhe me lu xie di e gen tri le de zo ge me gen tendula ta xie ba xin gen gen basala. Wei shi nan xi che ju da an ti xi che da na zhe mo song chen nan ni lu xie de tu le le gon ne sai ro na.
0: Ne selo.
1: An nan zhe lung din na xiong ge se ni yong da an ni Chayi kunyen da shaba chungyen Ani chanku yu toku tomo namato ta kanga tuya inge la
0: Nese la
1: Ani talu inge la namato putu sene mendo kawajen mima sene mendo Toyo kumso putu ta yikze yakulun sha Ay kewe shi nye namato kule kasu Nye kimda tsepshi ta inge la inge namato tsepshi je Inge la kundanzu toche na shuma se inge la namato kudanyi su shuya inge la
0: Nese
1: angan zhe zhang de nang gen da tim de nian dao bu da zhe zhe gu le ka zhe zhe na gu nan zhe xiang la gong jin ye jin ne tim de nian dao bu zhe suo men ba mi zhi dong man gu zhe suo le zhong jiao zhe ba da zhang de mi ne ani man zhe pe di da la zhe de zhe du dian bu cha ya zhe du xiang la gong jin ye zhang de ji ji an zhe mi man nan bu zhe kun zhe le ga jia jiao zhe xu ma zhe du xi me zhe na ro xu ya yin
0: ne se
1: lo ana ali da ga ye yan le de ko tun do re kena chai yi lo kena ya ba sa la she ba ji ji du ku le ka go re ya min ne mang gu ku de ya re
0: ne se ni min chen zhe la ne se
1: su tu ja na a ke la ja
0: na na shi den jian huo na

0: Lui, semo kamsa.
1: Kamsa, kete tila.
0: No, seng ha shu na.
1: Ne min lu sunam ta shi sui la.
0: Le se sunam chi la xie ba ka ne ina.
1: Nga jin ho ka cha ta ne ina.
0: Le se lo. Le se na chi ji ju be go xie wei zi zhuo ma xie bi di kiran ge so pe ya ina.
1: Zong xie nian bu ti yi, tang fu ti rin li zeng ki so chong pa ken ten tila che na ta xie ba di zi na ki. Ken pa san la che na ni la ku ne, che na ni ki. Dude, namba tu nga ju rin gui ta ne xie ba xie ba ta so chong na wa. Mang zu gong du ku a, na wa tu jing ta wa na tu che na xiu jing la.
0: Le se, lo.
1: Dene, gui be, zong xie ti yi ngan zi la pchen tu bo gong te tang na. Ku ne, ka zang, gui be ka ba ki bok se so che, ka ba ya sa me che, ka ba cha tu ma zung.
0: Le se.
1: Di, tang la pchen ni ngan zi la pchen ki tu bo gong te tang lo cha tu chume nga gong la. Tang unye we ka la tang yun cha yi long yo ma re, ta tang ta tang yun tung jur chi ta chi yin shu. Chi cha ten yi sab che ta ta tu zang di ka peche zung wu de, di nang xin an di che ka, peche di nang xin zung wu, ngan di tang bi ha yin la.
0: Yes.
1: Di, di ne, sung pa di yi, ngan zu lung di ki sen do di ri, ngan zu chok pe na, tang nye ling chok pe na shu pe, chok tu sunam chang wa la ta,
0: 投资选拔迷茫问题了激励了进步问题了做这边聪明苍茫了感觉了你谁了我给点点了我听点点了你谁老先不松懈的透露被塞上的时间见过我
1: 出钱的时间见过了你谁
0: 老

No, se nam cho nam cho tan sen sim di ne, de me gen sa la ne da nam be link si be su se di yin su se di nan chu. Ha se ne im be chi chu be la ne yin ne, da yang link da ya ge tu zu din zhe ji dan dun ji ge qing long chen ki sing en chou cho su se di pu ta nian ju nan ba ta jian nan shi ge ma se. Ma nan chu sing en chou ni me ge bu la ta de chung la ne yin ne, su se nian ju nan ba ta jian nan shi ge ta. Le sen nan chi chi su be ge bu la ne da nan be pen yu ki wo se di ji se nan tu.

No, motor yung nan tsu kyung ki dibu yu zili tsa nan shu nan ken ki cha zho chan min lo huang jing di shu nian kwa nai yi na xiam ki sung xie di xie zi chong ki sim zhu zi qu nye ru xiong xiang chu sum chong su jia du ru kai ki ru yung gen pin so la lpi jie yi na gu su se tan tan cha wa lam zhu yung bian min dun xiu yin ngay ki lan ki lup chu yin su na xie

lo senam cho mu thu ngan nan chu chin chen chi di gyu je li chen na shu nan ken ki sing en chu bu chen min la yong zhu la shu ni ko nei na li chen ha jiang ken ni bu chung ge zhen qi su xie kuang tu jian na shu ju tan de ne mu thu ngan nan chu sing en chu bu chen min la xiang bu ge nam shu ni ko nei na wu li a xi be song xie di zhen qiu nan shu ken ke lo ma nam lo pu yi su xie dan an zhe li chen di ju zhi zhuo du be nan chu sing en chu bu xiang bu ge nam la nei na song xie di san yin ke li chen na li a zhe gu nan ga pi jiu ge shu ju tan de ne mu thu ngan nan chu

lo senam cho sir sam chu lan than lo san la ne dan nan be ning chi go she gi nyen be gyu khu chhe tring ki gam go ju nyang phunya le chen ki nang thun chang phe sim bi ko me le chen ki ju du go she de la ryan ga chi long chen ki sing in chho bu than than na chi kyu in ki de bu than chen chen ji de gyu ji li sian na shu nan ken ki cha zhong ling ge le phu ji nam bu cho tu sim zhe bu yong be min dun shu ju ma se ti ling ki jing ju nan shu gen ki lo mo yong le phu ji yi na yu se zhe bu to be min dun shu yi ling ge shu den jia go

Orsumbe menga dini ni kombachi kan ne deore ne yang gugur wala gumde khadesna tanda khongla shebe tusum gorgi menga teda kende resna tumi zebe jiji juge chigang shibu di ngunji khoa 27be mengshi dingla chungwe tusum gorgi menga denbe shemejir wala shemejir jeta menga dida tengu to tumi dadu shungi gongbala yaina shuandi ki tsuidu sungbe menga jirwala komba jikdu ne jang gugure kesi mane na rwala dadu ki shung tete shikla gyore rwala tinden maribala cheza tanden nega di karesna komba jikdu ne yumin la tenzom tang tokba chegi tuidu mare ona zodi karesna tumi zawar denbe ngunju jiji jugu gopsu sungwe cigang shibu dita tusum jitang cheta tubu sosu gopla sungbe cigang jungi ki menga di rwala kompa jikdu kandesi ne yumi ki gogi xieja di xien di zowe nangi zowe tengi nangi nyingbu diri rwala nyingbu diri cheta xamna nge Tini kompa jikdu kandesi ne yume Tini gawa mayimba Soagi kola ya ina Durdu durdu gu toane Ngodoy shuba tangda Siamla ngandu lobjong chegi Sija kaji gi Sija mengshi kaji Rwala ding tuba chegi Miyu du duwe chela Siamla ngedi kola ya ngodoy shubu yin Kongdo shuba nangshin Zo gui dun tang miyu Dini yi koma jikdu kandesi ne yume gorgi Sheja dindechi, nangdu dindechi Chinga ngode chi guwe gyumze kadesi na Nye kongo shubu nangshin zo miyu ni Wala miyu tangbudi kadesi na Koma jikdu chidar nebe Tsu di sheja di Shengi miyu jikze Ni nene wadu lobjong tang Ngode chiagi nangdu kaji Lobjong chiala ya ina Sheja mengshi kaji Dinyegi Gopa dhubay chedu yin. Dachya na gopa dhinyi dhubay chedu siyamna ngay shibdur ki tapshi la dhenjaya rwala. Yangma na shibdur ki tapshi pechi cheche tunda diko la yae na ngordu jeshe dabdichi rwala. Gyaji pyuga lungdin sempapo namla ngordu shugu yin. Teya, o menga gopla ngadu dinde shibala. Chechi poyi pyuse rwala. Tusum chedakwa shebe galwa chechi poyi pyuse ge geche jubala. Di kadesi na zawa nangla yae na poni deltang xien rupchir shebe gopsu chungwe xien rupchir shebe rukesheshi dukala. Rudige ngunzin tang kowa langbe mengshi dendu tusum chedakwa gol sungbe shemi jire. Ngesi na dini ni kompa jikla ya nedio yore sikwa dala. Wala, tiyan, chechik poyi menga nangla, chechik poyi pyuse di tang, tumi zawa nangla, poni diya tang, xien rupchir se, gopsu chungwe, xien rupchir shibe, rudi da, wala, kompa jikla, ne yore su, ona kandesi ne yore, gyumze kari ina, tanga zu ngode shubi ina, xiemi di zo mikje jor wala, mikje yang, chaji ta debadar. Tusum ki gabla ya ina maungbar nguju ki puyi payi shubbe namba dindejikla mikbe sungji yangze. Chetan pecha shabe ina pavo sakabda ganar korra kor pavo rangabda nga pavo rangabda nganar ngunna ngun pavo ratabda zama zam pavo latabda da pavo saasa pe dirik dire. Wala, pe dirik, tanda khonla nge, hangya zola ya, ma lo pe, pe ju ka jik duwa la, pe ju dike changma lo ka desu na, cha je ta deba re. Tu sum ki nambay tawne shiba ina, changma lo ina, maungba re. Maungba inbe mase, maungba inbe teda la, ngunju ku puyi, payi, shubba shada re. Che zang, ngubu takshen yi ne, ngubu da se ji ki da la, tu sum na ne tu, Maungba di ji la, maungba jorwa la, maungba ji la, paya da cha shi be, yig di jia jie, rwa la, da ka de, le sam yu ju ngobo, cha wang wo su ju be xi, ngobo dak shen yi su gi we, ngobo xien, se war che go ba di re, rwa la, se bo ra ji xie bi na, kong du xia be be ju di ge da zwa na, be na, te jin be ju tang bo di, Pawo sakabdan kanaru kora kora inba. Kora di tuyusum nana tuyudi ki maungba re. Maungba inba kora di je la paya da cha shi be yigi di ja je. Tene kora ja sili bari. O, ta nga di la ja bai na nga ja. Nguan di la ja na nguan ja. Daga nang shingi zam ja.
大家